ungatayida mali yanga we, ungatayida mali yanga. Ungatayida mali yanga we, ungatayida mali.